dosene no corner gal fechadu wor matla wal makler baga tebe do bogen hi jax day kawre no de do e gil hunday bam joom se gonday bom bom bi tuna ila wor matla wala makler baga ko tebe do bok te bogena ila bandi kan o jibi nano je kera no je tupuri dayna wa ka bagil te na tena da jaka ya lillahi no ni hudo nday chimbo bom bi tuna ila wor do rakel wor na de ke ro de ke karakna fi de jambi ro ka karakna fi del ban ge gassara day hasaro mi jaadam no di womel mi danger ferwar nda di hen bay kun ka ko tay dan je moy gorjon bi bil may dogo say so mo say lo ay wen man bin na gin sala na ila womel mi dan ka jours wala

0: yawa menen jamira da data zuma kakara jomito za biri to tamal je kan laba mazam da mani to ne da kan jomal benen to tam jema ne minute jema na datal gwa ba da kan jomal dan batlo sir mata mi to za yi ni bazan mata na yi bunu bunu samedi ne za ne jema gwa ma fi ma mun gwa fa bi si wajinar gwa na jema gwa datal Yeah, tu m'as mis de faveur. Dans ma banque à Bétini, Mahmoud Gassara, banque à Bétini, Kagoumou, le jet d'antenne, le Kogunka, Kuyo, Ubono. Dans ma faveur, Babi, dimanche, je dis pas fin. Nagalel, c'est ma minunji, mais que bon père, c'est ma na. Puis mon nom, ma faveur, et ma cabine, en sorte de ma manzama sanaba. Le Zinga, Fikana Lelino, Kafa, Falanga, mon père, c'est le bas. Cabine technique, Mahmoud Gassara.
1: Yeah.
0: Ko gormo do ege capel député ra député pour le fisaye na bo mamo gamam don faka mandul ko na gamam don faka mandul bi e gaba genefali e bo ma yo dabika donya azamo dina phénomène naturel ko gore phénomène akoyé e boaze o julo fama sanye doni e gene julay yo seka mamanin manmurga yito ko na sudu don dirta gaki be gaba made no be na sudu don dirta gaki ne Gona Tayumu, a senator Mater, so on, President Bera Damarin Harun Kabadi, Agoye Kalfa Pilae, Kogolo, a fia, a finaza, senator Damat in a Jimta by Lapia, Najita, Dofifi, a Fayon, Gamma Don Fakayamat in Mandulo, Amo Minister Mamo, the Bokalazani, the Kine, and Bohinia, the Kinuada, Amo the Dode Denza Mamo, Sarana Gabane, Goma Dofa Dakato, Bohoma Don, or Nenumia. Ala do don le le kwal yalan fali ma hi le kwal yalan fali ma ko de zngre de yal bu maga so ga ba do zo na fali bu fina dambe de zngre go valama bu ma ka ka yon se ka bu ma zngre bu ba do lo e u bo na fali ya be so ya ba lan ta don ga ye to bu ma ma do ma ziza e zara on na fiya e ma fira ministre ma de bo jamsu akoye de madina docteur Abdelmajid Abdrahim akolante su kanaza nara yo don le tay mulka su ga yemamo dongi na fali o don vaccination na bo chef vaccination ma menizit konata bo chama mo su swalo ko goloza ya tomal le yepliu afika za mo su fi fu dran tomal le yepli za furba adona tomoto ama tomo image pliwe so fana ga ponfa pilba bo maro afika fana mo zama kane ya laye mun buaye ministre don tenzero ka so ga fa buaye ka so iya gini ya ba shi ga dane ka ga ma fa pilata su far bo na bo shama din palu dismata ko gol raso de don de ka so ga de fama ka so ga gba junu e pazan ma pilne bo maro la fure fi arga kita so tere de tere bo fo bangir ki te gba fa ya ba ma mo de doni far bo adaga ki so na bo ma fado guwa mata fu bwa kara ga don bazan ma pili faire boata tabaza mo dinzana sara bilan kaso ga je bo ma pela lanta tere bo on bar sur ki de tre dan kan gouvernement ka juli kam bo ma ara madongi nam o vaccination cham cham yino te kin o pala du semlan a inita yo ma hi pato gwa bo zama mo de bo na bo bo na bo yep cham cham ma gouvernement mo ya kama so don go na tabo gouvernement a kan faga sai na fali ka so ga tabo po ministre cham cham go zaban funa ma bu ministre ma de bo affaire étrangère ko go ma zo mo ban rubuwa wo are zama ona fa ta fara buwa ya tare ki bo nazar bai mana ma mo gba juli zama din zan sar partenaire ma mo ni da fana na so ga don yamnu ko gol za ta repo ya poto yama li wala to hotel mali ma din radisson blue ka so ga jebo ka so ga tabo na bo cham cham ma mo ga don minute di ona pe na tabo ona pe are zama mo ga nya yala kana so do don di de bu ma mo ya ban ye be wala ya don ye be ana don le don don na ayer ni yala no ka so ga don ni ko gol za ron tere ki ka fa bwae ya ba tinto su secrétaire général ma ministère ma de bo za ga ta yebe akoye gibin ta yaye da ma dina baba baba lai akoye gen fali yaye yo président ma parti ma dina RNDT le réveil akoye pa da ma dina payen pa daka Albert donc kalfa ka ma dina do baba logon oriental dose ka bugun ka jo za militant riki militant ma ma kafa kanga ha nan boye bo ma aramo don tugge ki ji cin ga so ga la soki yo militant militant bo gare dane wala yo ta shigar ga bo dane aso ka je so su ya zara o na bo ma mo so ga don ba zan ma pili ka militant ma mo ka ba ga sanya yo ka mo so ta ye bo a shigane do kalta don ya ba fa ka ma din do ba yo ma ya za bi lan farki a ze ga to ki ba ma mo programa jula akoyo yo ana kabo pa zanin mai zata jabsu na bonwasu ko gozo mata jabsu na bonwasu zama mo kalbo na boya baye ta fira la kwala dalan kalbo diga bi wala fira la kwala lan izabita ko gozo zama mo kafaka bar el gazal zarawo tare ki yiba delegation delegue general ma gouvernement ma mo ya ba province ma bar el gazal di zama mo ta ki gya mo boya baye mama teki gimun bo yewun bo san sama wo dan karafa wala la so do don di li ya e kara jebu u ka zan ma tin tinun ka bo ma gama ki mu uwan ka amma ka yaba ban falin tawai zarawo tare ki mun bo da ka tasu yo besirman ya zabo ne yo mi to za ya dan ka fil ga mi so micro yi zaman za ma sa me ne pibu julin bonu no mi ya ka bi si so bi la pi ya e bo don so ko yo zayan da mat inuwa salindari ba da goji da jibni fafi na zayan pahul da mat ina sanwul ba ndari na marafaka bangor a farata don soka fili inye za zumi zabai zama matalaba tiridan ya zama makafakin jamina ma bangore fiyanga balani torok gamba makire ruwan ma ba shagre na yi lubdan da ta don soka gayi bune bune dan notre yo ba juli na tourne jean bon bo gab dama dina isawul bandari de wulan zaniya ma fi joint si ordinaire gwanjama gwatatel yiata ko boyin won soko yin won re don sa dan kal dan arte don soko yin zama mo de don yo paul l'hôpital ma bangor kal dan wol dama dina docteur velen na et Maria Sou, yo surveillant ma l'hôpital ma Bangor, dama dina Ganga Madi, dama dina Abakar Mahamad Tahir, le don soko yo dama dina Domla Juna Djupna, dama dina Mamadou Abdraman, te kina Walbouli Kemba, ala dan fakama dina Bangor. Ala ta don soko ye zama mo do ye po le betalma bongon li ya dan e gbolon dan e bono bono dan na to mo gbara jupe e na fali chem chem masema inyewi maso inyo kalbita kaviso doya balanga pilta tekina zamamo za jikpa hulma mafaka bongwar tedi dan yo maso inyi debi banfanaye tedi ama yu gali gali so masema inyewi maso bu fatabu jikpi langa kapilta so damati na wasale ndari tafaneo afa jage to hul jage kan hul faka balani jambe ko je so giambe je ne yaka tinshin fatanini dimanche anan jamagwa tatribono ma fin juin si wedner gwa na jamagwa tatriya yan da madin wa sale ndari po faka tukura na ka din lise saint xavier yo me ga ban pi abaki za yan da madin wa sale ndari pa de gojida jabin ba fafin yo to kina zayan pa hul saint wul bandari la ma fa pa bangora fa ta don soko yin za zo mi za dan zama ma gbara ju gbara na to zan bun bu hul da ma din saint wul bandari mu ma de wul fa kan jamena so mu ge ci fa ka ma din balani ko soko yin won da ta don za dan kal dan zama mu kan jamena zama mu ka bangor ala don soko yin zaki mama ka faka fiangata zama mun faka balaniwo zama toroke zama gamba makire ron maba shagre na ye lubi ala to don soko yin bono bono na toye gbajul na gab mana janu na bohul dama dina senwul bandari de wulna zana ye mafi juin shi wadinar gwanjama gwata triya ta faka jamena soka bota tiliza dan a kasai kuma mara tilinya amma soka bota tilin yitide dan kal dan ay zama mu do yafi lobital ma bongor wal doktor da madina wene welekna mariesu yo se vraiment l'hôpital da madina ganga madi da mamu do yafi laboratoire chef de service da madina abakar mohammed tayir to don soka da madina dumla a Djubna don soko yi da madina Mamadou Abdraman na walbuli Kaiba ala danza bongore masimo inyewi maso boto bo fajbi kapili masimo gba djubi langa kapili ka so donu mrazakita so tafara na yon faraga tinshin fatanini fayan da madina wasale ndari afaka tukura yang anaka din lycée saint xavier masin debi banfana yin tadi amayo kali gali cabin technica

ngi debe ngi masan non kafi kayen devant tout ce que tam ngi so hum fun masan non kafi sa kes kalma mongona ah kayen na fara mongo e doktor ngi hum radio ngi de devant tigi ha de devant tungolo tamé bu ba moli di jeft wala mo kayen ngi masan sa mongo non kafi de devant tigi ha kayen de devant to dam sa salmat le kayen gu kuni wanga ah kayen gum debe kayen si kola badu bernard kayen ngi sa masan sa kes kal am timana de devant tigi ha ngi sa beje na kayen ngi ngolo sa nya asigi asigi gandin ko ni gande devant tout dame professeur isa lawga kayen me mas gita lawni fi masa sagal ma abeshena le bogal ma kayes gal gru non qafi kayen de devant tout dame président tribunal kayen me malam su etienne wanga kayen ngi segen non qaf ki de be ngi so lo fu don bon ra sagal en denga sa fara ngol fi jamen tani c'est des mtr masana tina robert kang de be lumbada boto ki de be ngi masan non qafi kayen jox de kay barno bas ku juna porto djaftu fala mo xey ni gi massa non xaf ki gi de be xey mamad kassara rang nol diglu mara

figede be masana kayni ki sakais gal farshana yan marki di sasiaba wa qaide don to dame usman yumanige khaydi charam da kadija kadisu kayni ki segen non qab sasiaba na khayan wigidi masiaba kadi ngoni de davantigi khayn sa miskine na sa del golanga isa fetche non qafi kay sa farshana kiran disrobat na de davantigi te dan to dam sa dele bana khayn super tamay pagoyde ginede khayn jaftu ginede sa glof don e gulmon bas non qafi ki de be ni sa kay sa li kal hen non qafi kay sa gon ban yan marki di kan kalungal gu ja la barabi na gatne jam go re dom gay me jean kujub mako dana delen chot digen gam mamoud kassara ngom yom la fet kem gun ka wote dandik ni ko man delen la me jok la prom de vue vet ken nan wote pour mol ko ron fi lo vin de so matan ni joy ki de lom par balam kaya la mo fle pour maka fokna ki sa yor de ngolam fol ki tengir ra sa kay fu dom bon re tena fi sam ngan malaw yu ngatalam na resul su dersu e jaftu fi dersu non kaf la mo fol ki tengir ga mamoud kassara kan tolom go yo.

Assalamu alaikum na isa kan ite min diaga alkalna on studio no wala radi tala gana gidan al gitna bar ngam nangu sandu kala medin men ki an ramu sai na ha gyu gite ki an ramu sai na kan hili gerra ki araka ga du ki gerra ka am na do jokara le ga daro pilu di be arak man ngan ko ne tala ngai da sabbi so mu karo kuru e ngi sandu le ma karo ko mutin na bar ngam nangu sandu ho nga dai dum ko kalon de kabin te ngi gana tanam na kasir ngam tan na bar ngam nangu sandu ho mi ma charan dum ho ngi chan ga mamut ta gasara nga cella micro ga pia barnga mun sandio ga ya ciringa wo ya ibrahim mamad momi krewa corona ngene sando ciang haram ko do sando sey na kan hidi ga sey na haga kan kan ga dai wanta ngene ga an ngene no samede mun ko mo do no mamut kan tan mun ka sa ta yun ndiga kan haga re faddo mun ko mi no bulin

kenna ngi ci ak yo yom nga day lungu akul yo trangu ye ci poli ga yal fa di ligue general du gouvernement ngi dem no mu ci naw gouverneur nga paret gazal yo ya le japan gere yi ci no alla dadio dranuma yi may rekal kal ga day yugo nangas yi ga di nga day dran hal nga yande kal kal le ki de nga dan nga halla day dan mo nga acul yo ne ci anarang sondu mu kala lo nga icul yo ci bu hal nga dran go icul kal kal le yi ga ro ho gi ga dan yo nga day di dran go yanna yego habar ga tengri habar dan namna ateli nga dan tengi yajuga da ya migo nga yukol daga migo dran manga hin alla ma himo nga lagu hin himo bi go hin nga dai dran manga yukol jamianyo wan nga rew hog yor sey minder da ya wonde ya alga da yi cheren ci der kal kal dran go yi ci der kal kal yo aji jima yoro awndo hotel awndo burni dum nyamana yo yauga darango yagaw chabuno garanga dinge kere kada nga dayha akuliyo darango ya tadagru bungi kere kada ya jugu yego habar ge tenge da kula dungi changa president nga rndt nga akuli dungi changa paimi padaki albert yo dayna la kula undu doba awnu logon na oriental wol ninga day danal yo yo dan yo mi ngi kete kada ngi kulga yi kulga wu yan ki de ngana hu mudan aga nama luga an siasa foro ngi de namur di ngan muru parti ngana moro ngi mi ngi kete ngi kula waray re wonde bun ni nyam na ngi nal ga day dan ko an dan galar kal kal hal ngi day dan go ijan re kal kal yego habar ga te ngede yo ma caro ga ma lo foto ngi de namur gu di bal ngi chan ga sport aga dum ci nga coupe du monde kub nga tay dan mo ngi tay dina dum dum ngam yo nga yaw sayo wanda ga du ci ak yara kayo day hugir match ki nga day yaw sayo afrique du sud go day ya dani republique tchad yo day yaw saga yamara gatia gatia suisse ngien day na ci bosnie ga nalara hagaya gatia canada ngien day na ci qatar ga day ya nalara arakadia day ya mexico day dani corée du sud yo yaw saga yaba sir gatia dia day sondu hunga aji jima nga churu day nak mo yorgo wonde sa wak kalkal yor ha nga bunni ni mena États-Unis yu Australie go drango ya ja yaw sa ga day drango day ya yaw sa bike ngalan Maroc go dango day nga churu nak mo yor dani Ecosse drango yaw sa nga day churu nak mo yor nga churu kenum nak mo yor awnde sa gete mindi fiaka kalkal yoro day ya awnde day ya sang nyamena andu nga Brazil go day dani Haiti nga yaw sa yengi wote day habar ngamno nga sandu talam yedine men kya narama sen hake kalkal kya araka haga lu ya araka nabal gam koy mbor gano mamut de natal no mono ka seta hayu ni mendiki ken haga rerum koy mo larno kami technique.

Chief ya Fatma di dogo ya mambara goryo ni ngadi na dogo yambi ni na vata yi kalihudla rambasi dida tadi ambasi dida jewu na kikijida bon kata ni wanda ni minister da minister da na ngada yamma njunda ni isma isma namba njuna basma yi di chata wani iritinduru sundi azilata hawani ya ni Zara Mahmat Isa wani burmi kamuna anda te burmaka mana honi senator gini yata honi yidi yata wana ze jobo ni vunuru ya matlewisma isumana liya ha hiyam anda kade e mandula wani suunda lirili burma mana sama mani irime tinduko loka na ni mungolma vokoza na Dr. Arun Kabadi amini sira lirili lade didenda dana huri na wani kafana kafa tamba hawani guvorno mana wani huri maamini na wat wani litamkolo wani iya igoli na ki irim hawani dat Zara Mahmat Isa wani litila di dida wanda di senator gini na jivya ziyasche mga gono udo jina wani zgol kudu lindu wana hali begeda hawani burma vona leksumana tinje bereska zena za gaze irizi wakila dina dumzidi fai wada lini nanigedo wani imama azenga kami ni sama imana jobo vunuru ngada ya matlegezina ni senator sama ima jim tabai lapia nil jita wani na mhindi ya fama jona kikijini wana plikilade diriwa na mhindi ni gide pa ni maguvari amba sama idichate tani sama imana legezina didega nili wale mplitamkolo na zakhi njunda ma sumun ni minister mana ngada ya msundi doktora wani samima doktor Abdel Majid Abdelrahim wani buru vandre di buru mkamana wana mli toka wani toku wanda ni ngada ni ya ni choka na choka ya ya mtugudi ber mezena wana mhin baglada ya mpaludu huwa wani dap ngana godi mina wani sunda na zlalu ngada ya mtugudi ndatida wana zini vat udut ma sumuna ni ngada ya tir ni sunda zalaru lad irtina na akargede azar nga huri mam na godi mina suma suma na ngara yam sunda tina gege gele na halawan hin tijebrem ngara yam tugudi dat abon ka tani wani ni dadi ambassa lada ambassa bon tani wani ni president makol yam parti yere ne rende telur fay ni payimi pada ke Albert wani kismudu mazeyo kanjamena tani wani ini hurazimi doba doba zimgol miyama ndagari logon oriantala wani huri mamengu yida majona kikijino na minilitoka nkisuma isumana udu parti mambada ani parti dana anga wani lisu nabutade uki mambada wani majona kikijino na minazani so ududa hursu ndite utite wazangalata ambada na mana zichi wala wana hala baranga mindan parti mambu wan lin parti dan sumun wati padakimi ti abon katani wanda ni suma isumana gada yama zumuna wana aga isumana ingalisunda ni yama anjafu mana na aya Zara Makana wana zifitazi ya ni huru hotele dangana deo nika njamena tani wani ya zifidi fitazi da zilisunda wana arangana ugodi mina yamsun mazir gidigi kadu wani azihin biru mbaktumba ndati ni maguvorno mana minda atleki suma isumana zili mina nsundi titbozo jiviani guvorno nafaza atleki zinu wanfuma ya mana njafa njafu mayana Zara Makana wani hinba lini miirimbi vama na zenen aitaidi chola fetipi na hinba afiva mijivi udwa dati tani wanda ni buru mikali na kaihumi wanda na njafu mambasa maidi chata wani chunga sumuna wani gaze hata hatu wanda nangada ya mdumba ndumba na hinba ndum sumuna kila tazana halang ya mbasa maidi chata tanida wani buru mama ndaktuda wana ya mandagari logon la mandagari barel gazala sumisumana lisu nda ni ngada ya mdumba tida zifitazia ni ki governor mi haakona wani ya jeo na kikijuna zihani dana manba lini na nagaiba buru mama ndakwa sunda tinteo ataboze ichivirikini ti abon katani adabida wanda dati abon katani
tabidi wanda hani minister na maimanga ngara yamma dana ni kyalis masumana ya kai hum taya hani duk same na ki telefona zana cha ordinator na kyalis masumana hitazi ka zana cha wan minister mu ka zana same mana liki shuwa mahamad awani yamhini kidi kidi dire wan min baga bangol ngara yam dal mama tamin din dan maiman che mu kai kali kono dal mama le ngari ni sun dan tewa lisa ada a ngarimi adam hin lilla di dira mananga ara gor mina burma von mina yambas mari chatta tani wani sumuna gi hum sumuna sumuna chiwala ngara yamma dal mama dati abon tani wanda wani ni sunda na di degera ani yambas mari chatta tani wani secretary general mangare manda ga di yambas yanda ga salamata an burum kama ini burje di hurazimi am timana wani fitam kisumuna wana zihin le toka wan tok mazir wanda fa majena ke kijino na zinchinu wala ambada wani ya zini yor ta zini eksumai sumana nga haza njunda nga da yam sun indatida ana jidika tanana proje mazina wani li sunda ni yam lari teng titena li sumai sumana nga wi iri pada anu proje mama ni kalbom kona ndi dina halang yam tika nchiti chikola halang nga da yam uli andaga indatida fella madam basin yet gikani gi ya fat mai di dogo yamma deuda goryo ni jakina dog va yam bi ni namba korwa ho rajuna ka tani la dam bas hati burmi ni da ho mun ni huma junun sunda ni burmi ni korwa rajun tan sama imana la dam dadwa na faga wi jivina titen ma mut gasara kun kago tai dan dimirim kinu sunda mulata balam jo vaga la zama chere marani anu aga jide ngara mun rajuna humba ni agmi an kaga depna deu di deu na hala sumana ndaka kazina mai maraga ngari kike radio na wani amevaga haga yor mamida ani sumi tukuri buru la na lonan samihi chila sumi dangaina na lonan samai man de muwila da an vaga e katimi sumi hala halonan samihi da jiva sumana lona padagwi avok ndari yaganina halona ivunum kagana vaga bo bezeke sumana nga cholti tetuna kolo abo taygina deuna hin a injuni ge tay semiye diana zeum deunga tew injin a gudi asama deunga tew a tor yidimi a lini na technician ngi nga humunun tisokole kolena gere kan gidep mangege gege na halamuga kakavun radio na

Sagozia de Gigo Mortotose, Sautose, Kara de Chat, Estesarguene, Agnana Radio Medina Labra Tanda, Minea Gujuku Labra Tanda, Minea Drukon was key, carrying a manner, I know Bira, I know Amara, no Senatera. A minister, I know Action Sociale de Solidarité, and Ara no Amamosa de Changa des Affaires. Des affaires humanitaires en Gaza, Mohamed Issa Mouski, car ama sénateur Mouski toi kulindini. Ama toi sénateur kulindina go dur swala go ragna wotini. Ago swala no dur ko otra ay no province ay ni anu mondul indiga dur. Zahala ay ni anu mondul chinga te dur ko swala go raw tre. O kur swala otta kana bo didinga na no presa ay no ininga sénateur nga ay no Harun Kabadi mre. Chana dur ko hadir chinni. Terbara ayano ministre ayano aksio sosial mrena nuki ngana hakumana ina no hala ayano provas ayano mandul nga labardi yin ago labardi mrena za hala genere dur ago basawe tenere chakene da za marano dur mandul sa chinga mrena ago be asara wokid dur chakene da ago amalano handur mandura sa chinga tena ago dilla dur musada changa dilli labardi yin Terbara odur senatera anu odur mrebe swal feina swal senatera anu jim tabai nel jimta mre na ago hakumana no jire hakumana hermene chin hakumana hermene chi ago hermana dilli ago gene chin tena za ago ina anu gene chin ana dilli dotrin mre anu terbara ministra na aksion sosiala anu mre na ago za Enanda anamara dibita swala ane fendrana ago mre dili didne. Ago swala durkona inara jawab chenna gana ago jawaba ano inaza gendaga za hako mre amara shaba dili sa chenga hala ano tawari. Michel wakira ano ngilinga wakira ara gana hala ano amas shaba ururi chuko za musaada chenga inara gana dili da ministro odul jawabu dili da chenne. Terbara kar nyemen ay minister ay no doktor nga minister de la santé publique ay doktor Abdul Majid Abdul Rahim mre ngoski ul jwa kar nyemen chana ken chana no gendra na za hala no amara no wakira no jikan durra no ay no za vaccination no durra no minaji dindiga durra te durra za vaccination ma gendiga o tejira no dur chana gendina vaccination duran meniji de durano ina pali za vaccination agurto te rama shabr chandega enara ganna dur ko chana gendina mara amano minister ano ina doctor ana amaro no ama partenere ano partenere finanse ama ganna ago partenere ana hakuma ganna te ganna za ino mera durara ina ganna dur shabr ago chadur dirtaga te ron chana dur ko dili gendini Chana Dukoza Bila inano hala and chinga in a dili gender wokirana jekam wokirano milune rechi awa durana mundo in arano pali in aragana shishar chicken. Tejiran mere durchana durko dili danukin in araganaza dawara gurto dili gurtotera in aragana damashaba dili dawa indiga durko in aragana dili da nukint. Terbara kar nyamener anu Karinya Manor ano hotel ano Karinya Manor Radisson Blue indigar kar amarano una pe indiga amarano amasa chindiga office national pour la promotion des emplois indiga una pe indiga mre ama partenaire ano technique ama partenaire ano hakuma musada ama chindiga genage odurko ena hotel chana gendri chana ano gendrana ano angbo hadr chena secretary ano general ano minister ano ene amma hirmadi dinna hirme chenga secretary temre odul temre bala bay mre hadr chenni ago chana durko zahala okra ano hala no okra ano jikanga za ma shaba mre inano unape amma hir unape ne za ma sa chenga za ma no shaba os ene hirme wo sa chenga inara ganna mre ana mini secretary ino ngadr ko da dilli ishash ina In a rai gair chindini, in a raga nadruko dili da nukint.
woke nunga za hala kende ra mar herme din na ga na mar no ina ina shesha shesha wa sa chen de za mar no herme din na ina ra dia da de bur chen de ga te ga na dili da no kende ter baran a no presa a no parti a no in rndt le reveil indiga sur ma pai mi pa de ke albert mere ya ra ga na a no dobar ki doba a no dur doba ano logan orientar odur kengana odur tenni amara no parti huma ganna ge chana ge ni chana no ge ne chana siyasi za inara no siya parti hundo kotter ga za parti hundo dilli da amara no parti hundo adur ko chikka dilli da hir mande ga e tejiran odur amana parti hana ganna dilli chapchini inara ganna dilli da ra qair kendini za parti hundo mere ko goro ko ga te ganna dilli da nukind amara parti hunda ganna odur bor raay qayr chinten ina za hal hagen dere amarano parti handa ganna dilli da hermende ga durko preza honda ano parti nga erende de releve maragni dilli amara odur chika dilli washen terbara odur musrur amarano ano amarano comité ano membre ano provincial ano ano recensema ano ano fas 3 indiga mara odur chana gendini chana ne gendrana za aman resansema no imanu mininga budinga za resansema ama shaba ganna hisab undo go indiga ina resansema indiga te deriko diski ano mininga re buding yum 20 ano shar sita buding te jiran o durchana gendir chana na gendra na no delege general ano ni ano ba ininga barqazal ngmere chana durko hadir chin za dilli yar chindere ina raga na to ja dilli ge go indere ago za ina no resansema hisab ano shaba ga dilli ge indiga za hisaba ya no shaba nga mre ano yo ano fast strong dilli ne jenga zona no mos barakhazal nga ne dilli ne jenga drko tejran chana drko ga hendin amara no komite ga ne dilli rai qar kendin ano delega ano odni ano mosro nga mre drko ne chana drko hadr chenne ter para ano kar yemen ngoski oljua ay minister ano akhari ya minister des affaires etrangeres

nu bata sa kari ka karan kari ore njabu ge na kada sa le andangan la I b wala berge ta torta nam tu de madasi ni ta ba tele ka ro sa we ko yang kreyo tu nei mangan bangi nga yali adi ko jara un pa karan ko do kada boi